0: Hili? Hey, Hili. Din sa mi lota da imuñ me. Oh, dada. Ona ko be chiram khet potom da.
1: Bokoñ hopon me ruak kana. Talata ko onden ko hor sa ko napam lena. Onde ke khobor nyam kana. Ona hoti te ke hopon me nyelin chalak kana.
0: Hopon me ruak kana. Dada, iñ hopon me nyelin chala.
1: Bang bokoñ. Am don em he ina. Jirolen me.
0: Dada. Dularin hopon me ruak kana khobor ajam katet. Iñ to chiketin jiro ada.
1: Bokoñ. Am hom chalaw len khan onde do koy nyel kwa. Alang chetan re adi marang dahik mena'a. Jaha hulse singel tehin jol rakab akana. Una to bang uskura khan do harsul godo abokoy.
2: Sidu dada! Kanu dada!
1: Pokoy. Okoy hohoy da pokoy.
2: Sidu masa dada!
1: Masi? Huh? Masi onte koyo gem? Aro okoy chet khobore koyi da.
2: Kanu dada!
0: Habe se ape? Oh. Ladia bokonya arang lekin ajome da dada.
1: Ladia bokonya alka.
0: Cita nungka do ho aguida. Ki tike kante. Ape se? Ape se?
3: Situ dada. Kanu dada. Ha.
0: Che. Che tike kana ladia bokon. Is. Ukoi nungka gulket mia.
3: Is dada.
0: Ukoi papi kai di sengele ti de lahaya da ya. Is. Kota hormu maya makana.
3: Situ dada. Kanu dada. Harma barang ba ar garbu dada takin dome kota lekina.
1: Dome kota lekina. Ukoi. Ukoi papi kai dia nunak tai dil. Burum binye hurgo bere dekana
3: unkin kenara mar mohes taroga
1: mohes taroga
3: je thagochre harma barang ma bai tiplet te tol katet ko dal
1: ke diya ko
3: ar garbu tata ho kami bai chalao khante uni ho daroga tumme thiye ke diya
1: is thiye ke diya
3: sipa hitne dal choke diya
0: daria bokoin ya en ro thire kam gya pe mittam te bam pe sama daria ko
3: ekla te tu chile chikai jata tha kora ko jhatto bir te ko chalao kana Pani bahu bhinti yata lahali nai. Minkhan ubre chuti ukathet kin thaye bhindar kiriya. Inho mettang kapi saap kadeng dere dilet giyaya. Minkhan bain dar yata tata. Ona te jaha lekate abintin lalhin dere ku ukata tata.
0: Dada ado bilong mangano. Bangkan pani hili chitan re aro tinang nahachar choko chalawa. Ma, am do ladia bokoin ran bada kate. Hopon mo nyenyel chala me. Indin dere di lege. Pani hili du. Nyel ki nain. Unkin papia tinang takin jalim
1: bang bokoy bang ekla be indo boin chala hocho ma ohoin koyo got ke ma eskar do
0: dada in lagi to aram bhabitu a thum imoy me dada manang buru nyum katet dori diye unkin kaidi mohes darga ar laloti ke narab daram du am do hopon moy nyel aguyem tobe noa ko katha to alom leya ar chala jokan idi tora ha me inya thum mesa chhadka na na jambir baha
3: dada ado ekha lalo bin piloma
1: ha bokoy ado bilom do bang ganawa tehen ado hopon mai chen do indo bin chala ito do poilo deg hoyo ayo bara bari uni pani hili dai hopon mai lekan ar ho tine hopon mai unku papi kai dhe lalo chengel ta ko lo to rojok kana unku mahajon daroga jomidar ko do poilo muchet hoyo tabona boiha muchet hoyo tabona
0: dada ma tahale ado ekal alobin biloma indo hopon mai nyutum te mitteng jamir baha marang burua thani anjele hatuka kana abin homa tayon te hijub bin
1: hoy bokoin ma chalak me ar chalak lahare ona sendra tamak mit dhaw ru sade hotoka me jemon joto kora ko hej jawra tabon ma
0: hoy
1: chatkare bon daram ko unku kenaram ar mohes darogaren sipahi ko
3: dada ado jani jora re to bang pon nyam ko nito to jani bhagolpur chala hor ko sabakada